anele bale ngai ba e mama mari bo e ofata ko bua e bie ne yo ofata ke sere ngai sere e mama mari o bua e bie.